0: me.
1: Upbeat Jam 1996 Ngutilo. Oh, dan si buli pa ngulok si may Upbeat Jam ngo yang si buli pa ulutut siya sun ni. First year ngo si mayok 2026 Upbeat Jam ngo lori mi pat hut abatilo holilo akka ko ina si malalak mi mata 30 year anniversary. Pingwali mi tun nakatalangalak mi jakka Upbeat Jam mo pag ngo yam. Hai, mana tu saksaw si mayok? Carson Daguna takuti liri Yusuk unika diluhan wilang alak mga huwak dami kay bito anu liwa kuti alu ikuma liwa kuti alu mi anu wilang alak mga at na ito apiw dilu tu saksaw siya
2: ko tamanit sa kataria mi alianak tok takuti pinasuti limangit alialarik tu imana takko aku ni alu pinasuak taulik mata ata mong tikit si matsa katareami pimmari hutirillarik tabo tamanna. Anu rileo ruti minafara soareami taanna pimmari unik paurala lauju taakko anu rileo rutiit ilangi angi loa suungun mata anu riumi inikkasia kajangi tuyu valo hiuinaktumi inikkasia kaja suungi sutillu angi juu loa lituak matallu umeak juaku aulla tito kaya suung mi jui ta ko isu mari galat suri anu rile roti ni hini ya pale ali lo yuru te ko atok te ragla mi man na itsa katse sang lo yum mata ta hima koli lo yum ya bo te ko tukita li lo yut tu ta ko ningatu langa reana langa reami hiwi naktu mi te ko ni kasiaru na suung mata anu ri yumillo ammalo angi yu luangi tsuti lume aktu ako aula tirun na suvut. Taman na pimmar lagealu. Takko anuna liit utakka yu itatsuminga. Piballe hoti hallari langalik mata takko enakkali toppa tanuna liu iloani. Kiina ajakku tirut kisiani ammalu takko apina suratseit nuippali alalak mimata. Ilinnea rutit sangin ni manna pinasuallari litturu taakkua pinasuttiit ilinnea halakmata hanu inikkasiat ningani ilinnea talutit taakkua pirutit inikkasiare halakmata. Ilinnea rutit sangi nuna liu iloani atu innau hatta lakmata taakkua pinasuaktavu tamannan manna. Ammalo takko inikkali to mata takko soalu ja tokte maana atungi nitsalu talangalik mata. Taman ikumaliuk niu salummaninga piujullari uhtalakma. Taanna li isumakillari hattataka takko nuna viut. Hanuk nuna viu. Nuna lingit tama nga nuppali ali to mata itsa katsa siella ri uhtala turu nuna hakka si ma yui hanuk nuna lima galangin ni nuna vi itsa katsa siang ulang khuma la laktu ta ko nuna li lu nangi nuppali si ma li to mata tama nga saloma yui ko manok ni umitsano.
1: Hai Carson Daguna takkoti ligi taikanito huaktami. Nilirian nga hawa yung nga ano kailiw ko tiyo nirito nga tamaso nga ilan yung ito po yalok kay vito ikumaliw ko tiyo inutito layo sultan na ay ahay man na to saksaw si Mijok ipasa ila ipasaani pingwait silak merama UCP kiliw da vinakmik nipit saya minipilok daw si Mijok sunanga nit chaw siya. Nito siya lak tabiningit, abong alimaga lak tilogi na ilingak tabinika, huna takayoko tao tilogo UCP kiliutak. Nito siya tilogo, tusak sa usimiyok.

nakakot. Wala, tiyaba ko. Itong nga sa si mga anak, walang may, walang mo, utang may tilota. Wala may, isulang may na, talang may utilugod yung 26. Uwang okakti yung alisya na VIP. Jamie, Jamie, kayok tigil loko. E nga, wala ko tiyak kasi itong nga sa tiyaba si mga na, imo kasundingan ito, may ukala katatitinay alam may gata. Ilis si kadya kayang ining email at silo silo silo tiyawa katok tuwa piyo tilo ko pang natuwi di kalaya katok tuwi ta pang akumot email ang matilo ko aw lakatok na ilang mayilo ngunong nga kalalo yung mga piyo lakalo ang matilo ko kisunik kahit ito kaya kuminasyo Manila kano tuwin na pagkulo akadwit tusan na katalot tilo ko sila asigi asigigul niyang maguila asigil ang maguila tamas na mga tanatila makanan ng mig ukala katatitinya kata ukala katang nakibusi pibali yung lusaking uyo katano ko 730 meter na karizalo to kinutito na malukalo na dito na rilini tabo nga 1-888-896-4135. Kanu italos mo kasi ane maata na kayo ni tuwaban na tulad kayo ni tuwaban na tuwag ay kalat yun nilo tusan na lo kat talos mangikalo ang wate ako kasi ane man na taman na si asige kat talang may magut ka tamas mo misano at iyo ka lak tanya kasi balon ni kajari yasin ni oh yah piulong metilogo imay sila sukkali yung alo yata mik ukiyong ko tatalo to ni ukko si kalatto alo lo ni balo ni au kalatto alo lo ni si kumakwajigi pagun ni ang ata tamas mamisanat ukala katati ang na ako si lang init ni utak ni tinibagot man ni chayok hey buddy pekati alo ngay kulang may utingang tilugin

0: Sule ukhala simanyo khaptu api umat kina wili nakilo khala bit ulakut.
1: Ulakut uvanga wa.
0: Ibin.
1: Uvanga jini. Ila kadzare zatini ukhala khaptu kiyo api wali gachi kadzare naktu. Man nali kadzare lo khaptu mejaga umiakku abunga lo kalla. I was like, Aula sa lang halune ila ubat siya ko na sa kulong may kama. Aula sa lang halune ula ka alok ko fuwa ka lang may tamane. Aula sa kaya si malune sila siya ka atyo sila ko. Kitpa si uparo kata yung mata ula ka alak ko ikalo api aula sa kilita. Dahil mali ulok ko tay ma kipang ito para unok sa usitak ko eh. Tay may tukulak kayo mayo. Laki hatta din yung ila. Aula sa kaya kasi mayo api yung luka. Sinilok to talo. Ikalukat. Kipa yung api yung kawtil lugo. Ikalukat yung kawtil lugo. Sinilitak ko. Takayok sa sinna. Tako. Kadyari lo akta katamak ko ah. Nakumik.
0: Kejauh sakit tengah lama mereka terkaya menalu nangit cukat telur cukut kejauh nak dua puluh cukat telur macam lugu sila ilak mana ukal semayu kekan ingin mat nijaya kau justru nak kain nang milih.

0: Det er med Kina og Villina, ikke lokale, vet du, ganske dere?
1: Catherine, kan jeg slå litt med å kalle du meg?
0: Hvor lager Catherine?
1: Takk, ja. Og bygge ikke om øyet går på vei i lokale. Anna vi lokale, eller anna vi har i lokale, anna vi har tatt av den. Og lager som er kallet lokale. Tatt av kæben, det er lager som er makalale. Anan ga ukakatan lokto ani gani amma my nephew six six six sumakya sunaba una nga no ani gano yapali ng lelok si mayugalwa six six zero amen yap yang lelok to kulo anan ga lokta ka kisiani tukok si malang mata pukato yang ni abing nga kalaw ng mas na ba abing nga nusuwak to lulo ataw si pukato ang iyo alo siksing ni kati si mayo yapali ang nilok si mayo kudugal ano nagilok ta ka ama ani ko'y kalulang mauyak ko Sik-sik-sik ko yung katilog si mga mawag din ito. Pag-inilog ko, nakatimang ala. Lang, umpla ka takati. Naminog ta. Halok pagka, umpla ko siya, papsi. Nung namog, naminog ta. Sana dinog ta ka eh. Ikwitaw si ko yun na may...
0: Eh, bilo ko yan na may lokala ka tamo yung bi Catherine.
1: Yeah, bye.
0: Eh, laki sa tuwin na lakama na sa yung matagad dyan at tuwit. Upang na yung kululo ni sulilak okala sa mga katukulumat kinawit na kilokala bin.
2: Jumi
0: Hi, Jumi. Ulakon.
2: Hello, ulakapit ko. Jual tu sana kat sini dulu. Asyik aku mandi cair semua juga. Umi ambik aku mandi semua juga. Gue kiri aku masih waktu tak ada rumah. Malu angin yang kah apa yang langsung mereka. Asyik aku cari aku semua menjual sih. So aku sih untuk tapi aku pelaya. I miss everything. Tak kau lima. Allah mahu macam tu deh. Cucu aku tak tengok mana aku sama aku kan. Anyway, say me to go to the doctor. Say to you are doing out of a day, Mama. Bye.
0: Jooming, Nakomika, call again, Ravit. E liking on a casio, Joat, to be said, dear Kagit. Jomi, king on a cassitari, to sonar to a lonelo, you know, to walk a latone. They mean the seal of mat, to be seen a coat it. Ilang tanaw ka ala katatatin suli kayo si Mat at abong akitari ya sinik unika kumatwa ko si 1-888-896-4135 ikalong ni 979-6151 te makan te ukala si mayo kakana si kulo wale makana dadeng ulalong naman at te pinasa ako sa kanya at tininakay July 1 ulalong naman at kanili ang neulang mayuit at ako si tiko ni naluna ito sa malang mayuit langin itinni bago kayo na ukala si mayo ito sa pagigikan ni kay nalabot kinawit na kilokalabin
2: Ula kuruko is betrange no hara yo kagara ya ni tsulo ala matai go ikunni man a au ya ko palya ya kuruti do go sikhini khau kupasit kulo hatta yotelo ehale hatta langa yo apelo to pasina hatta ne apto apelo amma ome apto hatta langa yo ape kalona ni to to ina hatta lo ma ani hale sa ko takunna to ina hatta yo ma ehale apto apini amma nene vage apto apini tamani ukrutta to me ya uma kaya tena tunga ehalena ulengani ammalo yone vanna ulengani tesara ne ra mena ma ulako kasiro na tsia tsia manna kumne lukulu lukatere bai
0: e kolo kuyanna vitere bege khala rata ra Elizabeth e la kuyanna me ko khala katta tut sulu khala sema yonga kin khala sema yoka nga kina ubilli nakil khala lute
3: lau akitu jo mai halu mi hala tuma
0: ulla ko kisu
3: ala katta na la hatta la oksi mama nu piru juga mata ulla oksi mate tuta sani lia ku kane na panik ku kata kana macai na rikta mo au kamu ka di oksi mata patu tu ko ulla oksi mage ikau malu wasu katan kada resu katai na upapa tu jabu pala si makan nila aku masa kalau ka at least one more time ating aw la singin aku ay mam hitrik tati lugu sitra no kai nati lugu pa bisa sa hat la si mam misa matau tu jugu nati we me tungan ulung wanga Uksum emel uksum atau tutu ku jitring wakatum itu. Amalu uiga ni lecuma inak mi uiga tata hatuma. Aulah si masih hatta juga lo waktu buta opik ni kayak tu, but kini mengani makwatik pada itu tuku. Kadang lo hatta tutu tau taman, upian lo hatta situ. But nanule alu ulit ma. Aw lah si makan ni saya kita akal si nak lalu tu timi tilu tahu ayu nau nana kengak milih nana uli taro hatam ma betma than before. Anyway, kata lalu hatta juga tahu hopefully hati maybe aku makku memang kata kaya mui timi tu mana ni ada kah hatta kama. And upi kita kapan ikan laku ka ay pakai Mangai halumi kinak no meak tu bak tu atuin aku pelajar no meani ay pangata sulita mari tu baring kasih lak tu atuin aku ilau kuma atuin aku tak tu thank you lesi
0: ilai bilu kujan mik kesiu kala kata bilu lah kata nere putin
3: ilu ilikilu teman nak tu bye
0: bye ilak ade okala katto pinakum make mana silad doing people letters of sonia on my mata utermi got kalluna ditu kenarnele miyu got okala katta tikinagumina ne twinala galwa killogo ade me takko ilak utirilanga migatte silad doing people letters of sonia otilugitungas tetu nagase

0: Business doesn't wait.
1: Sila niya't kunahal sa aktiwa niya ulumin, nga pala, ulumin niya ba iyalagalay na lang ayak ilahalo na 30% may hati sa kurti na kailik. Hiti kay loktin ko ala halwali alang at sana eh. Hiti kay loktin na kulo ano kay lang ayun ik, yula hawa nga niyol to na masyong ulumin ako na nga hay 18. Ano ba't ala kiniyakto ko ano kay nga nik, yula hawa nga niyol to na masyong unha niya sana kaso niyakto nuwak. Low 7, how pat se genialin lakto ukho nga high 25. Ul sakiratak high tide 8 a.m. Low tide 10 sakirinak to 209. High tide unno ul sakirinak misuni 8:24.

Unu sa inu ko karong mi tunga sa inu rong mi giti nipivo mi na ayak tu si uwo na CBC North Radio 1 e karong ni o kaktigin yak tang ma debi uwi kurok ikayok tigi yaka Jamie inang yak sisi maga kuro si man na uyo ikayok tigi kandangan luguli si si wadlak pa mi o kaktigin yaka ma ulo mi ulo tuin nak June 26, 2026

matuhakko ang kahuti nga Prime Minister Mark Carney kutuwa mo tikilak palay mimat ay pangan ni ulituak pat suniyo ni rilak tunit malo sunani ukalima hati ha umak mga pita ukalima hati ha kaintaga ulak takayo kataw kain na mayok uhat siya dupalot suni amalo tanay sublimipat akpik jam 1996 ngutil logo tamaw na nipitayoko nipilyoktaw lak si mayuit kaset tape nguyumik CD mikho katiw ko tutusaksaw riw langayuit tanna pupang nito miyo ngulak si mayo matiw si tuluak matiw si ulak si mayok kutuwa mi iyok sa galakay na tilo malo ataw sik mi ingi langayuit tusaksaw langam miyo tanna amalo unika tuak tu minahala langam miyo kut kayang siyo miyo mi yupi agnay tumik inuwalak si Kunna si Lauksima Yubiniu Maguok Hajagea Mitsuti Akkauma Yubinik Miakuni Anak Hanukunna Hik Hilanukunuk Inuolak si Kunna si Lauktuviniit Akkasima Yubi Akuni Kallak Anak Sauji Rialla Kunna si Yubiniu Gea Unikkaa Tillogu Inuit Piusi Tuhangani Atok Suni Tannauna Nip Nip ano na, tanaw na nipili ang ulok si Mayok Salama sa Rialaw Yaga. Siga akong na iso nilo. Tusaksa siya ang ulok suno. Nipi nga. Tusaksa lang ang mayo tana. Isuli ko tayo ni. Tako, tusaksa lang ayuit. Ulumi. Hay. Amalo, tusakat sa mayok. Ay pangan ni ulito pa. CP60 to havut. Tusautik ko tamaw na. Tuttavikku aalikoata pinasu sungalalak mimmainna retirement June 30 uli tuakpat tanna tusaktisi uutitsasia aalum meyuk. Hei. Silen niya palle alau ko sirivunga. Ukua unnu se muulinga juit. Silen niya tikko hau isäkäintäng inuna vimmi. Nuna tsia vummilu imeilinga juikok. Kutjo api mi unno sa alla khilanga na kaktau yegok. Okho ni khanne aso tilo plus 4. Sani kilo ammi lo alla khilanga na kaktau mi yut. Okho ni hakne aso tilo plus 5. Ngo yumik. Umi yak mi lo alla khilanga na kaktau mi yegok. Ano unne aso tilo takkau lo nikki ula kuninga ni tumik 20 miso ngani limbik. Okho ni hakne aso tilo plus 8. Inukjo ammi lo alla khilanga na kaktau mi yegok. Ano unne aso tilo takkau lo Nikki ula kuninga ni tumik 20 miso ngoni limbik. Okko ni hakne astillo 7. Pupung ni tumillo aku livin milo. Alla kailanga na kaktao mi yuwok. Ano ki hatikin ni astillo takkaulo. Nikki ula kuninga ni tumik 20 miso ngoni limbik. Okko ni hatikin ni atuwok 6. Iwo jibin milo alla kailanga na kaktao mi yut. Okko ni hakne astillo 8. Sallo nilo alla kailanga na kaktao mi yut. Okko ni halangan mesti logo plus 9 kayang suya miraklin like milo alla halangan ga tami yogok okko ni hakni asuti lo plus 8 huak tami lo alla halangan ga tami yogok anu ni asuti lo ni giulo atwang ni ula kuninga ni to make 20 misungo ni limik okko ni hakni asuti lo plus 6 kayang sumilo alla halangan ga tami yogok anu ni asuti lo khawanga ni to make 20 misungo ni limik okko ni hakni asuti lo plus 8 Aw pala milo alla halang na kaktaw mi yugok. Okko ni hakne astilo plus 6. Tasi uya milo alla halang na kaktaw mi sunilugok. Okko ni halang na kaktaw sunilo plus 5. Tamaan li kutra mi alla halang na kaktaw mi yugok silabut. Ano kun ni astalo nik yulo kabanga ni ulo. Ako ni nga nito mik 20 miso ngo nilimbig. Okko ni hakne astalo plus 7. Kayang sual tra milo alla halang na Alla kailangan ng aktaw mi yugok. Okko ni hak mi astilo plus 5. Noon at siya mong milo abani na inimi. Nubuya walo lang ng aktaw mi yugok. Suko yung lagtatun na kaya hak stilo ko unno sa. Tat sililiw may lang ng aktaw stilo ko unno sa yumik. Ano kung ni astilo nik yulo kabangan ni ulo ako ni nga nito mik 20 miso ngon nilimbik. Okko ni hak ni astilo ko plus 6. Amalo hope tell me Postville Mark Kovin Milo. Nubuya kalala ka ng aktaw.

0: lango kento o hale mahate ha siken na mega ma makivikut angel kha hotingani pita atamimik sule kanata ku kama ma tuhak kut angel kha hotinga prime minister mark carney kutwale ala simmi mai nai pangan ne ole twa june 30 ole twa pat manniliu 30 ole twa pat tamaunga tikisimalak mat suli suniulak tuni ammalo uhalima ratsaulak tunik sunani uhaagumammangaat uhalima hatirikentara pita ullaak manna uhalima hatikasimmijunga makivikut hangajukkaa hotingani pita aatamimik pita ngai
1: tanya ngai
0: tusak titaula uattaina kanatakko kapamatu hanga hangajukkaa hotinga Mark Carney, Prime Minister Mark Carney, tikilak palelik ni matamaw nga kutra mo ay pangan niulak tumi. June 30 ulit pa. Suwek tulak tulikia, katikati ulakibi si Mark Carney lo.
1: Katisung lagat na kaw matuhak ko ni akaw na miso walaw lak tumi. Tako atikak tuit Inuit Crown Partnership. May atikak pato ICPC ni nailitak si Masu. Pinaswa katigit pagata inyo katigit sa da Canada mi inyo wala miyot nuna bumiyot ang malunod siya miyot katup siya katigit pagata ta natikilak to tukatak vinik imaha tamani pinaswa yung green lunage tamarok green lunage ilahalaman ta na ang iyong lakayalumat ang iyong kariyo yung Canada mi haikay na kong naman nuna bumiyot takwa hinuguti ibat bo tiing tuit uhabi una lalak tabo takwa tokatak vid at tuayo yuit pinaswak padabo ta iluani hanu jo khatigi pagatta kati khatigi pagatta tamani makkuwichuta akka uiluani nunadikinu nunadimmu ayu chagatalum man kiuli pani prime minister mitikita usimarok simagatta 1999 utilo then John Kuchan ayokhang utilogi ulipami prime minister auk ilani with 2007 with lugu tikitau simalau minister lauksiam mr stephen harper ikkai karalagama ilani with tikitau lauksimar migatta stephen harper dan sibunito hangullo 1999 lok na 1970s with lugu justin trudeau atatagi lauksimayang appear trudeau tikisimalau semmi yugalo tikitau hatta simagatta dan tamani lutilungali ilau lutilunga pingayugi yaulanga lut prime minister ni kutua le langa yok tanio
0: hai tu sagat hala ona chatona anga yok lami nuna bin molinga yumi
1: ta kwati ngi tu hinu kuti ngi batta utu ga tu tu nya logo inu waswa ngi molinga yu akitu yu ne gayanga ki na we gerla ni hinu kuti ngi Amaluna atihaktu Inuit Child First Initiative, ika yoksi yawalumata Inuit Piarani, Kaumatu Hakkanu, Tanna, Kausi Yerlatumi, Kusakti Tauti Umatsu, March 2027, Ulupa Isulitisa Hammat, Amisun Luatu Tauvaluksuni, Tanna Pimmarialumat, Pinelta Happarata Piatini, ika yoksi yawalukisian Uppalata, Inu Waswarni Luaki Akitu Yunarayanga, Takuminga, uhago ke halamigatta atiging itunik iluinyak ni tamakualo iluinyak ni mulinga yun ni chiguti o katutuwaluan kaumato hakuin liya kikata haksimagata manna iluinyak ni mulinga yun ikisiani asibut inyo katibot nuwatsiaw ni ututigilui ukiun amisunik iluliok luyangin mata ikayok simagaswak ni amiyabu ammalo mitvibut na iluak tuit tusahatagata iluani napai bio hatluk tuit nuna bumi rankan idlet ni ukurau tigi lugu iluani napai bio lom mata tanna napatau si magu kutua mitu miki luat siapa mat kutua atuk telaga lom mat nuna ni ulima siaka si nuna lingin nu hangat tayu tiki ayak pamata angiligi aktau hulugu nipi bulu nai luak tuit nuna iltini utu kasor lagi at tigita kini gakta o hutsugit, heksu ti gakta o hutsugit lo. Ammalo.
0: Pitangay, matukon lahit. Ik, ilanin mo ito, halaw tilo ka lahok tulo alam ma. Pita, matukon lahok. Ikumaw tiyo, yaha ka lahok ma, halaw tiyapin minik. muhalaga dalang ayut sama kayu sidinangku uhaken teng
1: su su kami ke hami nela tinya kenya mata uhalau tibut
0: hai
1: dekuninga uhagi asikenya ma sunani atok sute hakenya ma sunami ni tibi ni ma ngata idlui ni ni mutchan dekuno na muti ki uti kenya ma ma atok suha kri dan
0: ai ituminga mivio akoting ni Nail wak ningin ni uhagin na surti uhalo diklo balay si ken nagabit.
1: Okay, nakumik ya tamako mitibut nunay mito nailot siya mata ik superak si magatlo tako hinuguti giya buta ilagin lagin mangit mitfeed inuguti ilagi gatigit akutito agi gatigit nunabiyo siya tano kaya to agata sikitu ko kun nagalwakto ut ukiyukut umiakulo ni utang ngami kisya ni awlay na to hao matuwa ko na hangat tayo inyusitin watuwa lagi lang maulumi hinugas wakto ut mitfitin ni takidigiak tao kutsugit ammalo superak tao kutsugit ulloy na kinyayin kalwakto kisya ni tayo may lingay na to inyahatangin na ta utang unoksa na hangat tayo na to kumalangalwakto ang inoksa indyo na to kumalangalwakto sugar lagi hatengin nata tak kuning ata sheet ni atok pagata asingin nyatu lagi hatengin nata tuena adu tak kuat ung bijang lo abu kisya ni oksor tuin ni sani atuwer lagi hatengin nata nukang unuk sani tu apa ya ami mitfiru sana yau si maning ini pitu tigit cuit ammalo idlu ini ag ni mi tamat cumi aku ni aro tu sabagata nunai mi utu tigit lu fiorar patut nak tuwer loak kisya ni take over tikiu tibi gumat tikiu nagayar simagatang yan ta idlu liya fiyo yung nahtulang gan waktu ko amisyo nak sagyan lani uwa ko nuna yung miyong ta ambaro nuna yung miyot nuna tiyo yung miyot ambaro inyo viyar yung miyot kina yung yan lani hindi waso amata idlu liya yung limot tusabagat ta kana dami tayo may tumidlu yung yang mimata uwa ko tito at tipasungan amisyo mimata idlu yung yak tuit kana dami inyo ko tigi yang ito ammalo inyo waswak niwa kitu yung nagayanga hao isakti si hoi chuta tigi ilaw si mga takaw matuhakko ni teko a hanlo na nutrition north ngunay akte tinyaw yang it ikayok sila rin mata niwak niya tetnik inyo waswak ni mo niwak iba tetnik atuti hakto ni nirichiang unok sanik at sige ngito ni taman na yu chibi uger lahutsu ili chibi uger lahutsu ilagi akta hutsu git inu waswak ni but akitu yolong mat uksua lo akitu gaya lao ni ngapitu tigit chugu te metu lakane o hafe hango suwa yugu ammalo binayaru ta halagata ullumi takkoa nubannau battu it TB tan attua lagilang mat nuna emmi nuna lingin ni ilangin nik tan nubannalo puvan lunak lagukku tukisiyan nuksaw na gamat pinayang tahalagatta idluy niyang nipitso tigitsugo taman na siludliw yaw hataw hutsugo nafa hutsugit kinaw yak sigyan la hutsugit lo puvan na numik asiyo yak simalaksuni asiyo katangi manuna emmi nunak tuwa miyaw hatigito tigo takuwiya tuwa uta pitahalo to hagun na ito tayo maamisunik nunak tuwa miyaw ni ang inak pami at uti yung nunak tuwa ni mami yun ay miyaw utsuta tamat sumi nga puwan lunalam mi dan na aki tayo yahtok tako tayo may to hakto it kang unat yang imat aki tayo nagatsi ane bidiyagatsi kamagiyaw yahtok si kang usuti yang imataman na puwan lunak kisya ni inyo tukut sigun na imat kamagiyaw ito ako ni kamagiyaw tsao tiyo ito nga puwan lupuhak buka ito ako si na nuka ko tigim misugo ammalo ilinya ng mi ang iyuti tibam migata ilinya ni wuna Eric University pak na ko tigi kaswak si maya mo ukiyok na tumilalag mat kawamatuhak ko ni pihuyamik nuitsi ko tsugit hallo na dito legislation dan na nuita ko tsugo hinuguti gilang ayaw kawamato hakot 50 million na kinyaw ay lang abalay yung walwat kisya ni nama yang in mata at siging ito na kinyaw aktabi wunat ni hinugaso ahto si magata Mastercard Foundation hukutu tigil ako 50 million yak siya mayok ulo matungabik ko ami sukar la nikinya ye lang mi maki filipinya ye ga pilang mi yok ni da chev mi yok kinya ye ga pilang mi mata kat che khati gi lota ilne mag ni ke lu atu gut amma lo ti gi ni tu ni sinu gut ha so hat si magatta i ga ti gut a ki ye ga hal tuit mi tu bu u ha ke nya mi mi ti lu ta ko ang yu wa gut lu kinya ya tu na pa lang u na ye ashi khagalo amit lugu ilu niak ni o hakain taga tanang iyu walo amit lugu ashi ni inu waswang mo isukriu ting walak tu tingo viu pata ho asak viu pata siak kiyak viu pata tay may tulakan ni gasak napay viu hatta ko magano amiyu ta kuning utu ko ta hatuin tanga amalo kabu mato hakupak na ila tamata unat untak ni ni pak na si magupe hakupak o matsutik takwa nuna bum miulu NWT miulu atua yau nak tua mula tamat cuminga nuna ini ucu suka atu kau laga yau jangin nata napai biu jangin nata hanui di kau tak ilau ni amangata pak na yau tinggalan miulu dan sovereignty security and defense mi uhak tau betul takwa untak tu sahutibu Rangers nam minyak tu jangin mata. Ya, nam mini pesuti mini kisiana tuk sutik. Namu wala ini kaya kaisu mata kau matu hakunut pina suakti tau istua kami. Nam mini pesuti mini tuk sutik suu mata kina ciati tau hulangam misuwit Rangers limat. Nuna bimni wila utiluwit pina suau waya uta ila gimni yanga. Takwat tigi ngitu laka sinugut tigi simaya bub inut suta nuna emi ut suta. Kau saksuta tamani 4.3 billion nikina yakti hare hayar mata mitfi waqi yaktauti igakti waqi yaktauti ilu yoni napai bi welaluta imailinga yu mahinu waswaktu gut akau me tau sunni akau tama patchet lek tama takau mato hakku akau me imailo ri sanak pai utau sahat lawat lu ni piyaring indimang ni hinu utigi yabu te melu rasulang inna galom miyu tatumina hinu utigilanga yabukta ilagiyanga ambaluna Arctic Ambassador Virginia Mears inu chuni kiliyau mamma hanu pinaswa hatigilu matuksi banlegun na kaya mangata Canada miyu watta Queenland liyau matuwa utta Danish miyu kamagiyau yuk ambalu Alaska leau matoa tino hati tino America miu luka magi yau Russia mi tan na piyare tu nuk sa wajak tu matik si hui chuta utu alai hui gatta piu si rehatta si mati ni inu hati git chuta takungi aingu matoa utta nukangai tau hatta si mati ngin nata si uli bini bot nik suti gini akta mini hinik suti ini kasihan mata tan na matui rela hutsu inu nitini kinekku nitini Pingunna sima ni tini ato kay na ako matuta sinuguti ka so lang ang miyab tako ang inyok sa ngong at lego haya ka dan
0: hay nakap may magyalok apik so de hak so ngay na nilingit na vin na uyagan niya niyo mitsa ni uyagan niya daw umalak may yulo damani kutsua hanitangan lo kanyang suwa lo avanin miyo sana niya pimiyok tamanna uningak tau palai lilau jam matano Trump mo amerika kakko anga kha hutinganu tamanna Mark Carney mo uha hati changwa lak tu sagem mi jadi
1: uha hati yak sima yabuk akani inuin mi to kha bi gilau mi ko tamat chiminga uyar ne to ne to pat hati yu ta sima gatta te ma u pinna ka si yu wer la khatangin nata sana uma yunu uwaho inulta ilaw lagid luka kisiyani uyaak niya bi umawta lalaw si matyang inyata takwa hawi matin na kaya kalanga yabuk abatigi yabuk si bumbiw yung inya lima ahtalang ambat suyo kako matwakpat nuna bimbi dan inyui tusak palat daw ya na kaya nga at lalaw yung amala kupay ko ngayok kaon nun nukakanya ko ituta uyaak niya kastunik tamakko hinikongin na mata, pitsa tahang na kayangan nuna bit, hawi magatigo, America Milo, Pinguma Mirsti, Dakuning, Handuna, Rare Earth Minerals, Pitaha Chiang Tursti, Nunak Tommy, Pitaha Hatoma Nunavik, Taman Unam Megi Yonikongan, Paknasima Chere, Harta Inuta, and Uhauti Uhauti Hatta Ida between Tangadanio.
0: Ah, hi, look at me, Pita. Apek so terelah sungai nak nuna bimiu tiki aja lak tu sah mejui tiki katok tiu jullo ammalo angajok kaga ya jui timiu yo hodir ya juni ilau ilau lah ni ba
1: nuna bimiu dali makit bimiu takut tuang orang ayu taga inu hati bu nuna chair bimiu inu biar bimiu nuna bimiu ilagi lak tu negoak tu si majigi yangin. Angayo pau di lakangi teka ni lakto I Canada mi inum ni kika toksotik nego aktau si mawatu I ukuali timiyo lupisi mayu nuna mi idaw na gatang ito I damatsumo katingan na tayang atino angayo pau di lakad inum ni kika toktay takutu di katis lakto Prime Minister mi ammalo tukatak binik teko ni uhakay takali tamani mitsaw sakto ngay imbaha 8 utu na kaya halakto I tukatak fi tamang walakto kudua mo.
0: Ah, hai, nak kami pita. Apik so tika pita yang kami mata ilaga kacah aku nak cari.
1: Ah, dan nak ati ini tu makan. Pina suasu wata uhang ini tak uhatu ini lah ati kita ikan ni. Kami semua tapi pina suara supaya buk utuh kau tiga tu ini dulu. Kini aku niti ni tak sah ini. Pihak kita uang kita makit fikir nut beneficial card uni aktor waktu ilau yang utia tinggal aksutik. Canada ni mahu lingga yumi, pak nai cikak suah terlalu tak cik kekulu, kau matu hak kuni lupa suah terhak suka, ilteri yau hutsuit, una pita tami mani miu Canada yau cumi kis cikutinga Canada mi, day mailingga yumi takuam migatta, Canada miu hatau watta imigu di laksi malangat yang innta amisut yang innta inut suka. Iltari yau wamigatta inu yugut imaitumi nuna haktu teme yugutiu yaknuni aula yu halagunlu asianu nunamu nunaktuamulu ni ei yu haoma lehuni iltari yau unnan yaktumi tan pinasuakmi yugutta ilagi yanga Canadian National ID card unnaktak pinasuaktavut kina yaktu tigilanga yinilu kina yaktitau chui kaumato hakkunu. Allah teme tuhasum mata inun nulinga tuinat nubigo mamigatta atu tihalangam mi mata kina tuinamu aulan yaktumu makipikut nuitsilu kulauksiam mata takkuninga beneficiary cards ni iltari yau nalukusum mata kupai kiloani kisiani kupai sieltä nukuagami iltari yau tengin mata iltari yau nyaktumu pinasuaktisin migatta kau sehatigilang abu inu hatigilita takkualo inu hatimu nego aktau si mahatigi yang asyani nuna haktuit nuna bumi nuna ciumi inu biarumi ilagi langat tigit kerup si hatigi pangatta mici hatta si malangatta pibar lehutiu ni aktuin nuna imiono tan aku tigi cua ITK utu kau tigi lugu 129 million ni kina aktau lok si malangatta isu mami tigi ni aksuit atumi nuna li 9 million tasiam mata. Takko utku rauti kiyakka teemme tuvielle ni pigasua hattangin nalangatta. Pigun näin limatti ni pigasua tukut. Kisieni kavamai akunille tissuu poraalommata utku rauti hattangin langajunga. Tuolti faini akkaavni. Angekti sikkarasua lauksimangatta. Kaumatu hakkuni rimmi jaktausimaningi inyui pitsutikitsuvit. Ilani ungi tuktauviin hutsuvit. Teemati akuni inuistini ilangi suu. Tuotifaini pinasuosi maatta ilangan tiivut ilangan aakkisautiivat tuuvaluat. Kisiäni hiivisaat sijahattata unnuina aakkisuut jangimmata piunneili maattini uimatit sijasuppagaluaktuut. Lakun miimakailu pipitsahti tauoma inuuhatikkaa tusaan jahtu itse hamiluuhatikipaat niakkevut tamaan innitni.
0: Ahai. Pitää piksuuti haksuak sungeina. Angajok kahuti bukan ada mi Mark Carney ni hitung nama pasut tau lah unat sama ngapik semua umat wincung.
1: Ni hitcaya tini utu di tau bilak tangan luabu tak kuah pina suaksi sehat tata. Nasa liok tau hut sugurlu sila paliok tau hut sugurlu inyu liki ni watini pisima yumi take on the laka partner of Shimagar to Dan, Nikitu never team the honey to bring near shoot Nick, who put it down actually.
0: Ah, hi. Nakomi Maria Pita to Saktasiona second Meravit atu tilak to Nipinus or Silatum.
1: Yeah, Nakomito Dan, Ilunta, the limb chill, Ila. We can have chill on the Wilunta. Nakomi Maria Pita to Dow, my new article, the good lavoot.
0: Ah, hi. Pita Atame, Ula, Ohalima, Atirikin, Namiyara. Prime Minister Mark Carney, Tikila, my pang and new lak to me. Manilioc 30, June 30, Ulu drop at the Mount Kudramut, Honikara dak meut. Ah, hi, manna, to suck this is a ribbon up big jam, 1996 Rotilogo, Nipichayaku, Nipilokto, lock to be neck. To suck to loxima hook. Unno sa tilogo Matthew si tuluwa iyok sa tilogo malo ingi tilogo tusak sa usim miyok
2: unno mi iyo lang watang ito ako bisuli iyo lang ko lang alawak tutit
3: takwa kingulio lang alak miyot pugok nito miyot Matthew si tuluwa malo kingovat tungos tilaw labot. The next performers are from POV, Matthew Situluwak and Kingvat. Let's give him a nice hand. Matthew Situluwak, tamaunga tikiratak tilawo, hangat tayumi, niyokayingin na sunga, iyakitak titaw na gailaw yugama. Niyokay tsuta, pikutingin nik, tana Matthew Situluwak, hangat tayumi, niyokay tsuni, Uminga Hidlahayami Takua Kukita Poutingi Ilanga Taimai to me po halau yuma Namanagal Twin Lao Yugaloa Soko Yuchinlo Milia Halerotigo Punchangani Kukita Poting at a new via Lagami Iltagayong Miluagnerasumi Taimai to Ultrina Nipo Hagnera in the Lao Yuma but in the Lao Lavut Matiusi.
4: Teach money. They make the clock and they will not. Teach money. Not to the Kishani. Poor Palota. Not to give it only. Poor Palota. Ulumi. Hope was ironic. Kill your turning. Poor old coat. Who get a party at night? Bonjour. Bonjour la kita Sila Sila la la plastic bike Sila Puku ala eti eti la Sila Sila seal Sila fuck is a kita no tadi. Spark plug. Ilu na hingum. My spark, one spark plug is running. Come on, I as easy way, I'm going to change it. Akin po nga. My two spark plug is good now. Now, I put wire. My hair is wire here. I play.
5: Tema. Hantin nyala kau tak?
4: Oh, we're gonna play anything
5: now.
4: Suntin lah macam
5: siapa? Hantin hantin nyala kau.
4: Sila
5: siapa tak hantin tak ni?
4: Sila pok sila mak ti main.
5: Okay, suka tak kau tu? One, two, three, four.

0: ஹை அப்பிக் ஜாம் 1996 ங்கோட்டில் லோகோ சிவுள்ளி பாக் சிவுலக்டு வினீட் புபக் நிட்டுமேயோ உலக் சிமயோக் மாட்டியோ சிட்டுலுகா உலக் சிமயோக் துசக் சாகடாக் மேயோக் ஹை தே மெயிலிங் அயுனி நிப்பிலியோக் சிமயோனிக் பிங்கோ அடிக் சிலியோ மிட்டுவின் நகட்டலங்கம் அப்பிக் ஜாம் லக்டினகோ அப்பிக் ஜாம் அக்காகுங்கிட் Avatil lo holil lo tikiuti lasim mata, 30-year anniversary lasim mata. Pingwatil yo mitu nahtalang ki dechuman ni talaka, 1996 mami sokotap chutilo. Hai, manna tu saksaw si mayo unikat waktu UP Akneituk. Inuulik si loktu vinigok, kibima yuvinak mit, inuit piu si tukhangani malit sumnikaw yumayaminik. Dan now na sigak tu pa lo lo jo lo akti lo salam mare lo yim be jaga ni pinga tu sak sa siang ngulek tok yu piak nei tok unika dok tok
1: ta kun da sa mbe ta hallu na inur chika sa o singin ni inur se o mita ga me anuk sai de kuso mbe jo ga la hallu na we ya khatu ak ma inur se o mita ak ma tan na inur de ga sak tanga ta kun da sa o ga te go i maxima jo Nunatuang mat, tamawin sakbinagot, adal lang si masangak subo, ammalo, kaningago, anak tukibigi, masangak subo, suko matilakan lunat, ilinialak sa mga malit, suko siya lot, sunga, ilinialak sa mga halak sa malunga, mityak to na palo lak sa malumik, tanil tibigi lak sa mako, inuot siya sa kanak ko si ma, lak, Lagu sekolah cuma dengan buih kong dia yang ingin aku. Dari cuma dah udah semua lalu ketat. Tahu aku nak ketemu inuk sulimut. Inuk sulik tahu ni sendiri macam itu kan surami cara mereka. Tahu ni inuk sulik tahu ni itu. Ni aku muda lalu mikir ni aku mikir. Kanak terlalu Tuk sukat tau lo, tega kan soalo makko, tanya ngalik tuk sukat tak, ammalo inuk sulik, ungat ilabi ane tu tawa ni, sarlo mitsani giyak, upik nga ko kilalo ka liya so yung loso yung makang suda, upik nga sakko, kilalo ka kaya nga sino upik nga tao nga, kilalo ka liya loso yung mat, Kilalo waktu alaw kata, nikulibit sa kakanak mangan, nikulibit sa ito si alaw si Malyugot, pinasut-suta ngutiyut-suta, dahil nalokad ang realik, pinayumit suko, nanalang utaw katika, ikimaw katun na tinulunis, puwilipalaw itilag upang nga langapin minyo komat, kitikalilak na winkas suta, Asal ilah tapau ko, tuk sukat tamu, uang mua beli kata, ni kulit saya itu kata, hijau ni, udah kena hati alai, ni orang yang biasa kita hijau ini dia lalu semua mat, ni kulit saya itu mungkin lalu juga mat, hilalu kena ni kulit yang halu mata ni kulit, asal ilah tapau ko kalau tu kita nak ada kaya. Tuan-tuan-tifu ni itikan ni takin ni haksun ni. Amma lo. Umiakan lai. Akhautik salaga langin ni nurukku juur. Akhautik salaga lak tangin ni. Akhautik liuk simatsun ni. Tamau na khiting agut. Ago aku ti haksun tamau na sanrani ni. Tek-temet tu suung mata khik ni taklau paktulu suung mata. Ago aku ti ni. Tenda ago aku ti nga. Kikiangit si jubunyuk ko kami. Nimik semalau jok, lak semalau jok. Uang ni, temat cuma tiga segiok tu ngah. Aku tu, kanu aduk tau semua mengandung nak kau yang merlu kau ni itu ngah. Aku kujau si gama ikut lihat tu palom mat tanah, umia kajaya lik, awalau tu minim, matu minim nata nasi ngat cisun awalau tu nyong kajunik. Takut nak sok kosun ni, takut nak sok tu lalu aku galak tu ngale, Ali ana lok tak tua lau lok apa? Aku yuk tuh ni aku tu ngalat. Kuga mian nanti nak lok tu ali ana mah aku gaya. Puisi ali lok tamat dah. Pingasut si tamah hatta tu. Tapi kalau orang bagi pada ala kata, puisi makwa misungku pada tu nama ta. Nona sana nak pada kata. Puisi macam misut sama hatta lok mata. Tapi kan ringoa ni. Tapi na pita hangi mangun rakta makingoa kunga atok sukat tau asuila ami supalo tama lang matat puiji sukay ligi alagat lalak tuta ni kokaw kak sunako ani tenda kalagay alik awlaw timinta kung nakasuak wal suni nasay ngatit sugita ko awlaw tingin akot sa mga lang nani akawiyok tu aku kau tu ni kau tu ngah, dan dalam betul hati bila kita cuba, asyila suka lagi alat, latar mat, suka lagi aku latar ama, tak cuma ngerti kau silap kau, anggap aku tinggal ni, tahu ngah alat, suka sih aku latar alat ni ngah ilan ni ngitu, suka lagi aku tu ngah, yang kasih kau latar pola alat cuta. Suka sih gak kena tu alam orang mah nukah kaya orang tu tengah, pilihnya si tu yang tengah, tanya lo suka ni gak kau jadi misik suni hangat hati lewat lata kuno siapa kibiar aku, awalau timinat tu itu ni gak baru suni yang kasih kena tu lo alam orang mah nukah kaya kau jauh nuk sunga. Tapa naon nai tu suka bengas itu alat sunlo, tanya lo tak kuyak suku misik tu, akalak tu sunet kita kade marga lo pui yang ngatu pui dekami, asyila tanah yang kasih dia aku tanya lo, takun nata tu aga lo bela ketiko taman nanu nakan, kanit curi kian tu suka bengat alo ron wik satu lo alo juga tapau nga. Ulingamat, ulitsakir ni mo. Ulagay laksima do alam mo, siyo ka ato na mo, uwit sa ato ko. Imanay ko na isa ko, ito na kada kaya. Yung kalap to do alam, namakiw mo yan lang ako, kalap to asiyo ka alam mo, yung nukkataw tinga, takukalingi mo lang tumigak ko. Nukkasangatang mat, talang ko tayo katika Ukau tak kena nak kasih macam tak kuge aku tak puik tangan nama ngat tak cugu umi kita suasa dalam kan di mana puik satu alau kan nak suka bingalok tu alau kan nak suka ini dia aku jadi cuma suka sih dia ngak tu alau kan mah asalnya kulit latar selom tu ni kenal show tak sih ngolak kita kalau katakan ni. Kita kalau kita semua kolong macam ni, tena imak semua dia bu, kalau lejar naya kata tuju, imat kata kanu upasaga so asyja bu, nanti makanan nak kau semua guna cugu, ikut lihat tu paya lama, kalau lejar kata kau kalau sunah kalau lejar naya kata mat, tak kulit kau bu, nak cuci tu, katingalo, kulingalo, pui maju. Ni magalaga ni, anak ni kahon na ito po, kibingi do kutubin yun, niksin kaga, niksisugulo, dahil na lang isinya tita ko tigilak sa malaga, nasaksakot agilak sa malaga, numityak po, napalo lak sa malaga, ikasugo, inuulit siya sa nangan, imailo kalak ko tig, lalak sa man, Dahil natukso ko, umatimiyo taktakit suko, buhay kong nyo lang na ko. Imail, kisigat tigulat suko tayo na ipaka. Tigot suko tayo ninyo, putalyo. Tamao nga, amot suko, kalagaya, kamiyo lang ano, suko tamo nakitinga, upatingin tapan kat sinyo si tiluwik, niyongik, imanayin na tiluwik, kalagaya sila tanayin na tiluwik. Kimi nga kada kaya iloanok suko. Amalo kumisi nga kubigunaw tiyas tsugo. Antagano kong nasang leo na kasang ito. Ako ni kanila kaya wala ko silmawa. Kaya wala ko silmato na ako kong ito alok. Imanay kami. Pinakanan anong na ako tuwin nakataktuwin. Kibin ningin lukot si Maluta at sumane. Aso ila tigo. Dahil maakis siya sa kukuwi ko na ito yas tsuko. Upating itapi ka na katsinito si Tilawik. Niyong inibin at Tilawik. Kalaga sila taane. Kiminga. Kalaga iloanok suko. Uma ka lang mga uto ka sila wok. Kamagilaw kaya hangi matago kamagitailis tsuko. Kamagunay lago tamane. Uma ka lang mga uto ka tuin na lawulat suko. Asuila ako ni galalo. Kuwikat ta suniw walay do. Punlatak pala si Buhaning nga. Sunaw mo punlatak pala ito yung sujok. Punlalo. Kapualo taman na. Ni ako di matsaya nga ni uliyok. Kapualo. Kung niya nga jawalo tsuni. Awalaw yak suni. Kinangalo ni nyuitagun na ito. Nuita kun nai mai ai pagat la kotik samiti ko me lok le kota kun ko lok sem me daga alla to ki yak si sing a sidro tamat chuminga khapwa lom me ne ya hangan ni nu al tak ke si mal to me e kamagin na ko kamagun nai lo tamat na ko khapwa lo anak sa ko tik sita ma alla ga ta ji ko lalok ta ka ilinya ti ta mo ko tikat suko. Asoy la kapuli yung alola yung katsuni. Anok sa alokuto alo si Mayok. Anok sa sunilo. Anok tigilok sunilo. Kapu alolo si Utsun. Si Utsun tigyap mila anok sa ato ang makapu. Takanin niya ako ni mga ni Nuitak takitit si Simalikayan to. Anok sa ato ang masi Utsun tigyap ito. Kapu binakalok sa madola ako na ito. Uwan nilo. Takot siya ni Yupi. Subukas na pala nga. Lalagap siya ni Lutak ka. Anak tira siya katawin nga. Dahil siya man subukas na siya. Ululak siya mga ma. Ay tukik na ka. Dahil ko nga. Di maure mo na kakta na upak tunin. Upak tunin. Tupatin na kapalok mga mali. Asuila. Ikumamilo. Latamik. Ikitika sa asakta kung nasayang nagulon ni Tansu po ko tinga. So na uwa, kimbia vilimat siya nga ikawala ko to yung namilok. Miluto ang mao. Tukuli ang tigila mo ako ang namilang nga. Tarat so ni mama ito pa ano ko lang tamakan na so ni. Tan na kimbia vila na. Tukuli ang tigila ang yala to yung nasayang nga ko mao. Tem idok balak sa mga ito ay paka tayo sa mga kapya sa lak sa mga ima anak sa lang wala kasi wini yun ang gawa sa mga kapya sa wala lak sa mga ima paka si kiniya sa katas ni idok sa toalot so ni idok sa naso kung ba ilan yung ito pinuklawak ka na toalot so ni Iyusikan natin na katama. Iyong gila ko eh. So, ang katama na ka. Iyok ko na ko. Kasi tayo ba't tiwalap sa mga ano. Medyo inulit niya ako tinga. Ino atok sa kaso ilan luto ano. Inusi akong ito ako manok. Sasi ako natok. I-maximize yung imani. Kiyo yan na kayong lupit ng alakapit sa lola ko sa matay tsuman eh. Ilun na ako ito niyo at saro. Tayo may lak sa maliwano. Tayo ko ala kanlo na. Takon na sa akin may inuulit si kaso sa akin may kuwak sa maliwano ni Lone. Kakal, di ko malukak tayo alo kuwa sa akalo may matakanlo na. Iti gami gulo. Gami gulo. Talawisa ko na ito sa umata. Hindi ko mitumukta na kuhaka na upinda ka na nakalugo kasiya na yung mga kasiyo. Hindi ko mitumulo akal na titalo. Imang mo. Kuhaka na.
0: Ahai, yupiak na ito unikakatak mayo inulaksi yuviniugia akama lakto binang mik tatsumani. Ahai, sikit nguya mo, tiki utitun na megata, nakumaya magayalo na alakon nasi kain na megata sedutta viyo kain to mik, nikit si viyo yo mik. Weekend siutse alang abo si, hika hika kain na siutse alang abo si, maka ilang ato akot silo, namawala nilisi, namawala ailang ato akot si nilisi akatalo si ilat sino hao yung masin no. Suli hao yung manang ito mo dikitaon nakalakon namin masukot to pao yalo mik. Unno sip siya lang ako siyo, kuwa lay sil niya dikko hao sa kentang ihapa mo ulang ayo ino nabi minun at siya bumilo yung mailing ayo it. Kutyo ang api mihapat, sikin ilak niya nakakta mo yako, ko na halak niya nakakta plus 14. Sani kilo milo sikin ilak mo yako, ko na halak niya nakakta so in lo 12. Umiyak milo sa kinilak mo yagok, ano ko lak niya ng aktak, tak kaulo ni kiyulo, ako ni nga nito mig, 20 miso yung nilimig. Ako na halak niya ng aktak, 17. Inuk joa milo sa kinilak mo yagok, ano ko lak niya ng aktak, so ino, tak kaulo ni kiyulo, ako ni nga nito mig, 20 miso yung nilimig. Ako na halak niya ng aktak, so nilo, 18. Pupang nito milo sa kinilak mo yagok, tat siligay lak niya ng aktak, so nilo, lakot. Ano ko lakso ni takkaulo ni kiyulo ako ni nga nito mig 20 miso ngon limig. Ako ni halak niya nakaktak 15. Ako lipi medo si kinilak mi yagok. Ano ko lakso ni lo. Takkaulo ni kiyulo ako ni nga nito mig 20 miso ngon limig. Ako ni haklo ti lugok plus 12. Ibo yabin milo si kinivalo lak niya nakaktaw mi yagok. Ano ko lakso ni lo. 1 niulo at 1 niulo ako ni nga nito mig 20 miso ngon limig. Ako ni haklo ti lugok 11. Salo nilo, si kinilak mo yung unubo yung kalah terdik. So kayo lakta doon na kaya ako sila ko hiti galigid wak. But ano ka lakso nilo? 1 niulo at 1 niulo ako ni nga nito mig. 20 meet 40 mo so ngunin ni mig. Ano ka nga law sakilak niya nakaktaw suni? Nik giulo at 1 niulo ako ni nga nito mig. 20 meet 40 mo so ngunin ni mig. Oko na haklit lako 17. Kaya ang suyam rak na like milo si kinilak mo yuk. Nubo yung lak niya nakaktaw sa tilagok. Ano ko lalo at 1 niulo, 1 niulo, ako ni nga nito mig, 20 mi 40 mo tsungo ni limig. Huko na haklo tilo 18. Huwag na milo sa kanilak mi yugok, huko na haklo tilo 13. Kaya sa milo ao pala milo sa kanilak mi yugok, huko na halak niya nakakta 20. Tapos yung milo sa kanilak mi yugok, ano ko lakso ni at 1 ni mi pisi mayo mig, 20 mi tsungo ni limig. Huko na haklo tilo 23. Tamayan na kutra, mi sa kanilak lak niya nakakta mi yugok, huko na halak niya nakakta sa talo 25. Kaya ang suwag siya milo si kinilak mo yuk, o kone haklo tilo 17. Noon at siya pong milo, nay na mit si kinilak mo yuk, o nabuya ka lahatar lit at siligilak niya ng aktaw si nulakot, o kone haklo tilo 18. Ang malahop tayo post bill makubin milo, at siligilak niya ng aktaw si nulakot, o kone haklak niya ng aktaw 15. Na kung may mga alam, naalak kong nasa kayo na mga tiyol, lumitip tabiyo yamik, hanwing ito ako ta. Tu sak sao lak tu sao ribut. Kamu cerang apa yang ngapasi? Unu sih cerang ngapasi? Hong apa sih?
2: Uwang Eva Michael, uhak ti ika lakut. Nagajami tala mga mga ina tutupi valdeayot ang malaman na pibliriag muyut. CBC North TV kutigot. cbc.ca/north amara cbc nunavut facebook bevelay unatwe nawatut nunatsinne nunalelimane kana tamilo tusaramenartuna persepattugut igalariya vugut selartuarmut takutsavattugut nagajamitan lemermot 6 mekanannarme 4 me ritermeune
3: cbc dot david pijariput kayula are you like what do you have days picked out yet?
4: No, I just she never really said anything. And full you yeah mother.
3: Halangi. No. Yeah. I think she added you to the group chat.
4: Uh-huh, she did.
3: Check it out.
4: I checked the schedule, it looked kind of full. Mm. Unless someone's like taking off their spots.
3: Be sorry. And put a song on.

Harriet Sanders, takong nga lagi ko, arin na mo't Harriet Sanders, arin na liya ko yoyutit.